ang ika oyak kanik apumilyo itjomik lohtrot amangik ilabaut kasing milakulaklo anama okutita atatama ang mutanita okswani okswaklo atang mutikaro I'm gonna